me da gai goye, kada gien me da bu goye. Orda santa ni orda beltari uppu puli manji banjal kada jagu.